ora pare nyawan nga winda nga ngala ukura ga wan nga nokara na ya ora wala uan nga nga pandara ula nga ramanj jeda ba ora ra ga nugu ni an la wala ma awu maga ni nugu ra pe ukura ga nyugu winda nga ngu ura na pura ga ne aya wo